0: enu ye sawa ya program amanyi ge kanisa ne Bishop David Chiganda wewe mukisa kawo uliriza eranga boyiga
1: buno bwe bubaka bwenjiri nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu kushenta fukaseta mengo wono kuchinana mweda akatunyizo mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muwelezi chokusabira cho umubulire chichoize umusindikire nobujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambuzio mkaga Rwenda satu umulabirizi Dr. David Chiganda akuro bazo kwa gilo baka bwenjiri ukusiga nangi siage na maso yiba zabantu behoima kakomelo chonjojo chukube chankwanzi kagadi nibitu mibirale bididanyi mkama kuwa mkisa
2: mbala msiza mwina mlinyali ya mkama Yesu Kristo elane tuweba za mkama Katondo ya tuwade kiso kubeda wana mtuntu ni nilirua lero mlancha wa revival jigamba vantunga wa sato wa kwetu libagenti lancha wa revival lancha wa revival no bobanga oliomu kwa babaina bibajibanja iranga mwetimago wa malirida noga ndi sija kusamuka mpaka nga chino na chino chimaze kumba ako njagala nkuze mwamanyi nkugame ntitowanika atena tobivako atena tobivamo atena todda mabega kubanga Bible yegamba ndifete tuliba akudda mabega wabula tuliba kugenda mu maso olw'okulokola obulamu ngamba konti amina ibya Katonda tibitwalibwa bawanika will never quit and the quitters will never win ibya Katonda bitwalibwa bantu balemeddeko okulemerako tekubeera kwa lunaku lumu okulemerako tekuba kwa nnaku bbiri okulemerako kuba kulemerako bwe kitakola olwaleero ng'okiddako enkya bwe kitakola enkya ng'okiddako luli bwe kitakola wiiki eno ng'okiddako wiiki ejja bwe kitakola mwezi guno ng'okiddako omwezi ogujja abo bye batwala ebya Katonda ngambako nti amiina. Yoswa bwe yalinga atwala Yeriko teyeetoolola mbu ati mulundi gumu ne yeetooloola Yeriko n'atagwa olwo Yoswa n'alyoka atandika okuyomba ba ne yeemulugunya n'agamba nze Yeriko mwetoolodde naye Yeriko agaanye okugwa n'olwekyo nze mbivuddeko nze ntudde wansi bwe kito bwe kyali yeetooloola emirundi emeka siwulira yeetooloola emeka musanvu kugwokubiri tekyagwa naye tekitegeeza nti olw'okuba tekyagwa ku gw'okubiri tekitegeeza nti ku gw'omusanvu tekiigwe kale ekyo singa oli abakiwulidde bannange ŋŋambye ekyokuba nti Yeriko tekyagwa ku mulundi ogusooka tekitegeeza nti ku gw'omusanvu kyali tekiigwe tula wansi nkubuulira enjiri tekyandeese ekyokuba nti Yeriko tekyagwa ku mulundi ogusooka tekitegeeza nti ku gw'omusanvu tekyali kyakugwa ku gw'omusanvu kyali kijja kugwa ekyokuba nti tekyagwa ku gw'okubiri ku gw'okusatu ku gw'okuna ku gw'okutaano ku gw'omukaaga ekyokuba nti tekyagwa ku gw'omukaaga tekitegeeza nti ku gw'omusanvu tekyali kyakugwa ekyo kyeweetooloola ekyo ekyo bameka bali wano ng'olinayo kyeweetooloola wammwamma abali ku mpewo mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu abali ku 93 Kingdom Fama nammwe mwena bali ku KTV Daudi Chiganda gw'oyogera naye kwaniriza zigirira abala nabo batege oba weereza ka message gwali ku Facebook Live kalaikinge tegeeza omulala batwegatteko bonna bawulire enjiri kampulireyo mutaga nti amiina bameka bali wano nga mbulamu bwolinayo ekintu kyeweetooloola oli mu kyetooloola oyagala kigwe okitwale wangi njagala kunzaamu amaanyi ekyokuba nti ku gw'omukaaga tekinnagwa tekitegeeza nti ku gw'omusanvu tekiigwe era kyamala nekikola kitya kyamala ne kigwa ndi wano nga nangirira gy'oli ekyo kyeweetoolola nga kiyimiridde nga kigudumadde nga kiringa omuti ogumeze ku ttaka lyagwo nga kiringa ekita kyakyuke olunaku lumu lugenda kukya okinoonye nga tokyakiraba nga kyamala ne kigwa mu linnya lya Yesu Ani auliangambe konti amina. Ngambie. Yeri koyo gowe torora. Hoyo ganti hoyo. Ngaringa atagwe. Waliye biyeri kevinyiza banangu. Waliyo biyeri kevinyiza. Simanyo waliola vyeko chiyeri kechinyiza. Waliola vyeko chiyeri kechinyiza. Mazmanoche torora muru ndiyo kusoka. Nekisikaranga chikuduma denga bashavade. Nochikibira kunga chikuduma denga bashavade. No chetororo mwurundi okokusatu nekisikala nga chikuduma denga bachavade. Daudi yachogera kati yakandi nalabo omubiri nga alina obuyinza obungi nga guduma denga omuti ogumeze ku ttaka lyagwo ogumezewa munziri mumwena ogumezewa sina ku kibanja ku ttaka sina ku kibanja ku ttaka kiregeza kulina n'ekyapa kulina n'ekyapa weguli. Daudi agandi ya gutunulira yalawo omubinga agudumadde nga imiride nga anyweze dwa nga alinga omuti ogumeze ku ttaka lyago kitegeza nga taina na plani yagenda kubanga nettaka lilye naye Daudi agamba atya nti olunaku lwacha nakulakola atya olunaku lwacha ne munonyawo nga taliwo Daudi agamba nenyongero okwetegereza bannange nga taliwo ndi wanonga nangirira joli eche chikutisa tisa nga chimeze ng'omuti ogumeze ku ttaka lyagwo nga chiringe chitaveewo nga chiringe chitagende echo abasawo nga buli lwebakikebera kikyaliwo buli lwebakebera mu musaayi kikyaliwo buli lwebateeka ku sikan nga kikyaliwo buli lwebakebera x-ray nga kikyaliwo buli lwogenda mu kkooti omusango nga gukyaliyo omulabewo nga akyakutigomya nga alinga ayongera okgejja alinga ayeyongera amaanyi omulabewo nga ayongera geja ayongera kunywa sebwa olunaku lujja lwogenda okumunoonya mazima nga takyaliwo Daudi agamba nayongera okwetegereza mazima nga taliwo wabere wakubira Yesu engalo bobozi kumazikube zinoge mulinnya lya Yesu Daudi agamba nayongera okwetegereza nga taliwo olunaku lugenda kukya ekyo ky'obadde otunulako buli kaseera nga weekiri nga kigudumadde nga kirabika nga kikusinza amaanyi ng'olinga talina na bwogerero ng'olinga talina na sei ng'olinga talina w'otandikira olunaku lugenda kukya okinoonye nga kyavaawo nga kyagenda ani awulyaŋŋambeko nti amiina ekimu ku bigendo genda bwe bupangisa bw'olimu buli lunaku lukya oli mupangisa buli lunaku ne lukya ng'okyali mupangisa buli nenaku nikya ng'okyali mupangisa n'ova mu guno omuzigo n'odda mu guno ne bakugoba enaakulabye n'odda ekasubi ne bakugoba ekasubi n'odda ekyali wajjala n'ova ekyali wajjala n'odda ekikuva mutwe nga gwe erinnya erikumanyiddwako mupangisa abantu bonna balina amayumba gaabwe baakutuuma erinnya mupangisa wange omupangisa wange olunaku lujja nga si gwe mupangisa waabwe wabula nga gwe naawe oyina b'oyita abapangisa abo lujja ani awulyaŋŋambe konti amiina sikyawulira ani awulyaŋŋambe konti amiina njagala ojjukira omutwe ogwa revive eno ogwalangirirwa emyezi esatu egiyise omute gugamba gutya timumusumulule mumuleke agende kyeweetaaga kintu eki weetaaga eggulu likwegatteko weetaaga eggulu linyiige eggulu kerinaanyiiga ne lirangirira ne ligamba mumusumulule mumuleke agende oba setaani ayagala oba tayagala ogenda genda kubanga yayogera mwesigwa n'okukola yalikola Wiche wende twayogera ku kigambo kibayita perspective engeri gy'olabamu ebintu basobo ne banyabo nga tuli mu kampeyini eno eyamumusumulule mumuleke agende mukama yayingizaamu ekintu ekirala bakiyita endabayo kyogere namaanyi kiwulire enki endabayo ey'ebintu naye nkulu nga tuli mu lugendo luno engeri gy'obirabamu engeri gy'obirabamu egenda contributinga kinene nnyo Chovola banjirude kwa njimaseke wichi namba. Banji kumwe chikutawanya sichilala. Yengeri jola wa mwe vintu. Ereso vuzivu. Wande tango kuchusa yengeri jola wa. Tuwa asoma anorinyiri juzi. Tuwa rujamu chitabu cha. Ne ani. Yeremia. Tuwa rujamu chitabu cha Yeremia. Esura yali yesoka. Orinyiri wa adu wa kuminarumu. Nga katonda yinyini abuzo kumanyanga ne katonda ina interest. Mungeri jetulaba mwe vintu. Katonda nga yabuza Yeremia. Na mganti omwana w'omuntu olaba ki? Omwana w'omuntu olaba ki? Yeremia na mudamu ndi mukama. Ndaba. Yamugamba alaba ki? Yamugamba alaba ki? Yaga ndaba omuggo ogw'omulozi. Runyirwa kumi na rumu. Yeremia sule soko runyirwa kumi na rumu. Mukama yabuza Yeremia. Ndi Yeremia olaba ki? Yeremia na damu na ganti ndabo omuggo ogw'omulozi. Na mugamba nti olabye bulungi. Olabye bulungi. Kubanga nange mukama. Ndabirira ekigambo kyange. Okikola ntya? Kubanga mukama alabirira ekigambo kye okituukiriza. Balina omukisa abalaba obulungi. Balina omukisa abalaba obulungi nga ye buli lwalaba alaba bulungi. Buli lwatumiwa alaba bulungi. Ne bwaba azibiriza nga alaba bulungi. Ne bwaba yebase nga alaba bulungi. N'amaaso ag'omwoyo nga galaba bulungi. N'ag'omubiri nga galaba bulungi. Nga gw'olaba bulungi bwereere era nga wekkiririzaamu ng'omanyi nti olina ky'ogenda okubeera, waliwo ky'ogenda okufuuka, togenda kuba feeriya, tewerabanga mufu, tewerabanga yafudde, teweebalira mu bafu, buli lw'otunula olaba bijja kusoboka, bijja kuyinzika, nga gw'olaba bulungi era nga bw'oba otunula amaaso go nga gakola, ng'olina amaaso ate nga n'okulaba okola otya? Olaba. Olabye bulungi. Kubanga. Ndabirira ekigambo kyange kituukiriza bw'ayogera Mukama. Ne tumala ne tusoma olunyiri olulala era nga twongera okwetegereza ekigambo kino kibayita perspective. Twaluggye mu kitabo kyeri ekyakubala Numbers chapter 13. Numbers 13 gye twaluggye ne tulabye ne tuyiga era ne tulaba era ne tutegeera na katukyayiga tukyategeera nti bassebo ne bannyabo. Katonda banga aina chana akora mbulamu bwaffe aina interest ya amaanyi nnyo ku ngeri gye tulaba era engeri gy'olaba Katonda agidipendingako nnyo. God depends on your perspective. God depends on your perception. God depends on the way you look at things. Bw'aba akola ebintu jjukira ayinayo nenno n'ebyegamba nti ekigera kyemugera nammwe kyebali bakola batya? Nzirira mumpulire. Ekigera kyemugera nammwe kyebali bagerera. Waliwo ebintu byenzize nga njiga ku Katonda. Nzize mbiyiga ate ne binkolera. Nzize mbiyiga nawe njagala mbikuyigirize. Ekimu ku bye nazuula ku Katonda. Katonda alinga nnyanja. Ennyanja, kyogere njuule nga ndi ennyanja. Tewaliyo muntu n'omu ku dduniya kuno alina busobozi kusena nnyanja n'agisena n'agimalamu n'ajja n'atunyumiza nti ennyanja nagisenye ne ngikaliza. Bw'oba omanyi gy'omumanyi jangu wano nkuwa omutwalo. Gwe ngomanyiyo omuntu asobola okusena ennyanja n'agimalamu. Taliyo ne kampuni teriyo. Nti nnyanja bagisene yaleka Victoria yagwawo tekisoboka. Tewali aina container mweja era tewali ayinza gisena. Ebyo ebintu emu Katonda yabikola atulage gy'akoma obunene n'obusobozi bwe gye bukoma obunene kyekyabimukozesa. Bw'obiraba ne bw'oba tolabye Katonda n'olaba ennyanja kikuyamba mangu okutegeera obunene bwakanonoga nti abaayi obanga ennyanja nene okwenkana wano ate ayagikola ndowooza ye munene nnyo okusinga wano. Kampulira nnambako nti amiina. Naye ate jjukira ndi njogera ku Lake Victoria eno yassa abantu baffe nyabula. Jjukira ndi njogera ku Victoria naye ate waliyo ne zebayita oceans. Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Mediterranean Sea, Indian Sea. Nendala. Katubanga tuwali asobola kusena Lake Victoria. Uruani asobola kusena Pacific Ocean. Gamba neiba ntewari. Aha. Uruaya zikora. Ye mwenene kwenkana wa. Akoma wa. Kubaye kaya inobu sobo zobu jisena na ajikaliza. Uyobu inza abulina. Eja kumobu nene. Echoku vili kusonga ye mwe. Mwabanga tewali asobola kujisena. Enyanja. Mwabanga tewali asobola kusena nyanja. Ne Katonda ayajikola tewali asobola kumusena na mumalamu. Enyanya chojja nacho kyosenyesa era chojja nacho choddayo nacho ayalese tampeko asena ayalese bafu adayo na gabafu ayalese bucket adayo na gabucket ayalese chidomola adayo na chidomola. Nyanja ye mweyo. Ayalese pipa, adayo na pipa. Nyanja ye mweyo. Ayalese tanka, adayo na tanka. Nyanja ye mweyo. Waliyo chechilala choma nyechi nene. Wanji. Buli mundu chazo na cho, chatwala. Waliyo chitegede konti neka tonda na hivu atyo. Mwana nge neka tonda vu atyo. Abantu abenja uruba jeri katonda nga baze kusena. Abantu wanabunabula babafuna ebintu babifuna kuva wa katonda. Na yebuli muntu container jajja nayo jasenyesa container yo ye kusalirawo olunyindiri luno lwoulira luganti ekigera kye mugera namwe kye bali bagerera neyo lutuukayo neyo lukwatayo ekigera kye mugera ategeza container container jojja nayo kunyanja ge mazzi gotwala era toddayo nga wemulugunya nti banyimia mazzi. Kale labanze ndese mugano. Ye container jewabade na yo. Toto wana na kunyigira vayo na pipa. Nga govayo ni bucket. Toto wana na kuyomba na yi. Togula ulu taru. Toto wana kuogira noga andi kale laba. Ona ina pipa namba. Chokanze njina bucket. Bantumwe mwenyikiriza neda. Te yaku yikiriza kwe bucket yo je watute. Ye yaku libe muru kwe. Bucket yo ye yasazeo. Amazi gojana go. Gamazi gabade yo. Njagala bagamba. Nti Katonda wali mungi nyo. Katonda wali mungi nyo. Chole toku senyesa. Chokorotia. Sichaba ulida. Chole toku senyesa. Chokorotia. Chotwara. Chosenyesa chorina. Erane success yo. Mungula mubuno. Na yo wete we imiride. E depending ako container. Je wajana ye wa Katonda. Wajana chi. Osenyesa chi. Success yo. Achievement so. Dio soba dokola. Choli oruarero. Necho gendo kubera. Chikenda kusalibu awo container. Jewareta. Ewa Katonda. Kubenga rozumare inji na chena atono kukiranga mazoku gambe. Oru nyiriru gambie. Ndiye chigera che mugera. Namwe che balibagerera. Berugamba, ngalinga gamba, ntie chisena cho jana cho, kemazi gojo kutwala, munyanja jiba itakatonda. Munyanja jiba itakatonda, echisena, chikontaina, echisenyesa, chewa jana cho, cho itana cho, cho jana cho ngo zembi intubi akatonda. Chechigendo kusalira obunji bwa mazi gono utwala. Chechigendo kusalira uchono ufuka. Bumalo kutegira ibi bie nako ogira bine ibi bili toli viera bila ekisoka toli itia naka tono buwaba angaulua ya kusoseyo kunyanja nomu singa nanga avayo ne baketi ye togu wanga momo yunoga nchono alabi kagatumali deyo atuba na yuli musinga nanga ava kunyanja ne tanka gwenawe notegira nti yola ganyanja toliti ye muka mutima ndikubanga gundi walimu gundi una alimu kuvayo ne tanka adabi katumali deya amazi toliti ya ila toliti ye muka mutima it doesn't matter ani ya kusoka ye waka tonda ani ya kusoka mchachi ani ya kusoka ukuroko ka chozo kusenyesa chole so kusenyesa chechigendo kusalira wo so sani ya kusoseyo aaa namba chozo kusenyisa ani ya ulira ngambe kondi ya mino chozo kola chi chozo kusenyisa chechisala wo echo kubili chogendo kuiga bolima no kutegira anti katonda alinga nyanja mubunene bwe tasenwa tewali amusena na amumalamu ekibolima lekitegeera olirekeraawo okubeera n'obujja mu bulamu buno nze sirabangayo bava kusena mazzi sirabangayo akwatibwa munne bujja nti gundi wuno musanze ne pipa ava kusena mazzi agatumaliddeyo tekiriiyo atutegage agagoya kyaliyo ye atutegage nambye atutegage agago gakyaliyo ne baba yakasenayo emirundi 20 ne baba yakasenayo emirundi 4 ne baba yakasenayo emirundi 5 ojja kugendayo onone yagago ate nga tegatoleddwako nga nekyototo okusenyesa kyekikusalirawo obungi bw'amazzi g'okomawo nago singa nkyalinayo bakuba engalo nga bazigattamu enduulu kyali kyuse ani awulira ngambe konti amina abantu bonna abakwatibwa obujja mu bulamu buno nga bakwatibwa bannaabwe obujja omutawana guli okubula kumanya tebamanyi bo balowooza ebyabwe bannaabwe be baabinonyeeyo bw'alaba ovuga emmotoka yo n'alowooza olabika ovuga yiye era n'alowooza nti singa ggwe tobaddeewo eyo gy'ovuga ye yalibadde agivuga awe wava eddogo we wava obulogo wewava ettemu ebiva mu bujja bantu bali narrow minded omuntu w'obujja abeera narrow minded obwongo bwe bubeera bufunda alowooza nti engoye z'oyambadde singa tobadde mulamu ye yalibadde azambala alowooza nti omukazi gwe wawasa singa gwe obadde wafa ye yalimuwasiza n'alemu okutegeera nti katonda nnyanja akyalinayo abakazi abalala alowooza nti omusajja gwe wafumbirwa singa gwofa amufuna n'alemu okumanya nti katonda yatondayo abasajja abalala ye batanazuula alowooza nti sente z'oyina ye yalibadde azirina singa tobaddeewo oba singa ofa n'atandika okuyiiza engeri gy'olifa mbw akufuuke abamu tebatta mubiri batta mu mwoyo batta n'eshinga bakola character assassination batta amannya g'abalala mbu yasigalewo bayiwaayiriza bayonoona abalala babakuba obusa babakuba ebisooto aseka naye nga taseka abantu abalala baakulanga busa bwa mbogo bukala kungulu naye nga munda denja ewedde emirimu omusanga ng'alinga ayakala n'omulinnyako ng'omuyita olwazi kumbe munda busa oluba omulinnyako bwoti n'afootooka obusa ne bukwokya ate obwembogo bwokya bayonoona amannya g'abalala bakola kye bayita character assassination bakuba abalala obutwa mu bwongo bujja mwana wange gwali wano weewalanga obujja mu linnya lya yesu obujja bwaleetera kayini obujja bwaleetera kayini okutta muganda we Abeli omuntu otta otya muganda wo ku duniya ya mungu eno omwana wa mama omwana wa taata wo n'omuta onuwaati ddiiru ngaomukati bwomutta n'osigaza awaani weewunya ate yali muganda we yekkayekka nga gwalina naye obujja bwamulinnya omutwe ne bumwerabiza n'omwerabiza nti gwatta gwalinawo yekka gwatta ye mwana wa taata ye mwana maama gwalinawo yekka obujja bwamulinnya nga laba manya saddaaka ye katonda tagisiimye bulungi manya omukade gugende mu bbanga mukama tagisanyukidde gyeyakoma okirowoozaako n'akirowoozaako n'akirowoozaako n'akirowoozaako naga nenze ndikola ntya saddaaka yange okusiimibwa mukama najja n'amuwayo ka kansolingi akatonotono yamuyita mu kansolingi mukama n'amugaa naye kayini amaaso go nga gamyuse nnyo ennaku zino amaaso go amamyufu bulala kayini wabaaki nanga yane saddaaka yange ogenda n'ogigaana ate nendaba nga eyaabeeri ogikkiriza kyekinyonoonyeseza amaaso gange mukama n'amuwa kansolingi bane katonda agaba kansolingi n'amubuza ekibuuzo nti bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga ng'alinga amugamba ani yakugaa nti nze nzigwayo ani agandi nze bwensiima gundi gundi sisobola musiima ani agandi bwenkozesa gundi gundi sisobola mukozesa ani agandi bwengaggawaza gundi gundi sisobola mugaggawaza ani agandi gundi bwafumbirwa ono aba takyafumbiddwa ani agandi ono bwazaala ono aba takyazadde ani agandi ono bwagenda e Bulaaya ono aba takyagenzeeyo ani yagamba ani agandi gundi bwanona amazzi ku nnyanja n'akomawo ne tanka olwo abalala bonna nga tebakyasenye eyo nnyanja ya kikaaki eyo Katonda takolangayo nnyanja efaanana bw'atyo takolanga nnyanja efaanana bw'atyo alinayo bw'atyo bw'ali asobola okusitula ono n'asitula n'ono asobola okuyimusa ono n'ayimusa n'ono ngambako nti amiina Katonda talina bbula talina sikaasi tewali omulembe gw'omugamba nti olw'okubanga mu mulembe guli yasitula gundi n'aba w'amaanyi nnyo n'amuwa amafuta mangi nnyo kati amafuta gaamugwako ab'omulembe guno takyayinza basitula n'abafula kye yafuula gundi ekyo ekizibu takirina God do not have such problems abo baana b'abantu balina ebizibu ebyo abaana b'abantu b'otuukako nakkuba akalango naga nti ogenze okujja nga ssente mmaze okuziwola gundi kale singa wazza eggulo ogenze okujja nga ssente nasasudde musukulu fees z'omwana gamba neiba nti abo baana b'abantu be boogera ebyo baana baani baana b'abantu be boogera ebyo ogenze okujja ng'ate munange ssente nsasuddemu abazimbi kati ojja kudda lulala onunkubirako ne tumanya baana b'abantu be boogera ebyo ogenze okujja nga kino kyabaddewo baana b'abantu be boogera ebyo eyo gavumenti zeeno ensi ez'okunsi ze ziina ebizibu ebyo nti inkonome zaazo tezisobola kukola bintu bimu manyiyo inkonome etagwa ne bweba ekoze eki yeya Katonda era mubulamu buno bwobanga oyagala okunyumirwa obulamu bukunyumire stop living on earthly economies they will crush you earthly economies zijja kukugalawo zijja kusaanyawo bw'oba oyagala okunyumirwa obulamu obeere free be a citizen of heaven and depend and live on the economy of heaven kubanga eyo tekurashinga toliwulira nga balangirira enkonome y'eggulu toliwulirako nga balangirira nti yafunye credit crunch recess n'ebyo birala byonna byemunonooza byemwogera ey'eggulu terina bizibu ebyo ate kisobokera ddala bulungi okubanga oli wano ku nsi naye nga guli ku enkonome yaggulu obanga omuntu asobola okuba mu Uganda nga mwabeera wangi naye nga a living according to the standards of the economy of the United States of America genda wali obuuza ambasada n'abakozi bonna abamukolera ambasada wa Amerika mu Uganda they are not paid according to the economy of Uganda no they live in Uganda basula Uganda naye babasasula kusinziira ku enkonome ya Amerika kisobokera ddala bulungi nnyo omuntu okubeera ng'abeera wano ku nsi naye nga living according to the standard of the economy of heavens kisoboka ate gwe okisalawo ekyo tewali akikusalirawo ekyo gw'okola otya gwe okisalawo n'ogamba nze mukama ngenda ku living according to the standard of the economy of the heavens Yesu Pawulo yayogera atya yagamba nti era Katonda wange anaabakulaakulanyanga era anaabawanga omukisa okusinziira nga ku bugagga bwe bwe buli obusiŋŋaanibwawa mu Bank of Uganda abamanyi Bayibuli mweka obuli luddawa obuli mu Kristu Yesu kitegeeza waliyo obugagga obuli mu Kristu Yesu kankomeyo ku kyembaddeko obanga ennyanja tezikalira ne Katonda takalira gwe ekipima ky'opimisa ekigera ky'ogezesa konteyina gye waleeta okusenyesa yegenda okuditamininga sukseesi yo era lekerawo okwepimirapimira ku bantu abalala abamu ku mwekibafudde baferiya mwepimirapimira nnyo ku bantu abalala otunuulira oyo akulinaanye otunuulira neibba bw'ayambadde otunulira yakusooka mu bulokole nogamba naye naye ansooka mu bulokole olabanga naye alibwate ate nga yabitusooka mu yasooka wano mu bulokole yasooka mu kyaki olabanga naye alibwate akaaba lumaamiro era ndoza nange ate nange ŋŋenda kaaba lumaamiro emirundi esatu okusinga ye si bwe biri omuntu asobola okubanga yagenze ku nnyanja nga yakusooseeyo n'aleeta gabbaketi gwe bw'ogendayo nga naawe oli mugezi nga watutta ettanka ovaayo na gattanka mu linnya lya Yesu. Ani awulya ngambe konti amiina. Osobola okwekompeyalinga n'abava ku nnyanja okusena amazzi nga osinziira ku byebaleese beetisse bye baabisazeewo. Bw'oba oyagala amazzi mangiko gwe kyusa sayizi ya konteyina gwejja kudda na mangi bakwewuunye. Bajja na kunyumya bagambe kale omwana ono yayise wano ng'asaaga ate yayiseewo oluvannyuma. Ate ffe twamusooseeyo ate ffe twamusooka okumanya ennyanja eno naye omwana atuusa atya wano akoze atya bino atuusa atya eno bwe batyo bagenda okukwewuunya mu bulokole wano ng'ate waakalokoka ng'ate wano walokoka nnaku ezo ng'ate wajja luvannyuma nga n'ekkanisa waakagyegattako nga ne bayibuli waakatandika ogisoma naye ggwe bw'ojjanga obwongo obusaza bw'ojjanga otegeera bulungi okukkiriza kwo nga kukola bulungi gwe n'oleeta ekisena nga kineneko okusinga ekyabwe ogenda bawa emirimu abo bewasanga mu kyaki ogenda bagabira emirimu baleke gwe bagira batunula gamba oyo akulinanye gamba kuli nti ogira otunula nja kukozesa ate byakusaaga oba anyiiga kyukire owe esayidi endala omugee nti ogira otunula nja kupangisa enju yange gwe ogira otunula ekikola enjawulo si emyaka gy'omaze mu kkanisa ekikola enjawulo kyekisenyesa ekisena kikonteyina kyewaleeta alinyabule singa mukama nyamba ne walola abategeezo n'alitudde n'ewansi ŋambye ekikola enjawulo sijy emyaka gy'omaze ng'olokosi sijy emyaka gy'omaze mu kyaki aa ekikola enjawulo kyekyo kyewaleeta bwe wajja okusena ennyanja eno gye bayita Katonda. Ekigera kyemugera nammwe kyebali bagerera kitegeeza ki mu bulamu buno tewali akusalirawo gy'olikoma gw'osalawo gy'olikoma tewali agenda kusalawo sakiseesi yo na buwanvu bwayo gw'osalawo waliwo ebintu Katonda bye yatulekera gw'osalewo era ky'ova olaba mu bulamu buno nabagambye dda abantu bakwatirwa bwerere obujja kubanga mu bulamu buno tewali muntu yenna asobola kukulemesa kufuuka kintu kyonna ky'oyagala kufuuka taliiyo ekyokulabirako ekyangu ennyo yengeri y'owanvuwamu mwana nge Katonda mugezi teyatukolanga bizimbe byakalina ebizimbe byakalina byonna byemulaba wangi second floor bwemala okutuula ku first floor wadde first floor ebadde eyagala nnyo okuwanvuwa okusingakaawo nga yandiyagadde nnyo eba tekyasobola kubanga waggulu waayo eyinayo kye bayita limitation eyinayo second floor egituddeko tekyayinza kuwanvuwa kusinga kawo ne bweba eyagala ate ne second floor ne bweba yandiyagadde nnyo okuwanvuwa esinge kawo kasita waggulu wabeera nga watuddeyo third floor second floor ne bweba eyagala etya tekyayinza kuwanvuwa kusinga kawo why kubanga waggulu waayo eyinayo limitation egiremesa okweyongera kawo mwanange ffe Katonda bwe yalaba ekyo ffe n'atukola bulungi nkwatiraku waggulu ku nviirizo kwataku waggulu ku nviiri gw'owulirayo ekintu eyo owulirayoeyo ekintu kati lwaki weekwasa abantu nti bakulemesa okuwanvuwa lwaki weekwasa banno ndi gundi yannemesa Katonda yakukola wano waggulu teyayongerayo mulala wangi wano waggulu teyateekayo mulala oli waddemba okuwanvuwa ng'omuti gw'amasannyalaze oli waddemba okuwanvuwa n'otuuka ku ggulu bw'oba oyagala ate na wano wonna tewali obusitako yaleka weereere gwewanvuwa nga bw'oyagala kasita onoonye engeri gy'okolaganamu n'abawumeme n'otatomera waya zaabwe oba buli lw'ozituukako n'ogira oti n'oyitawo tewali n'agenda kukwongeza musolo mu Uganda nagatukwongeza omusolo wawanvuye nnyo tewali gwe kasita omanye engeri gy'oneebakanga mu kitanda kyo n'engeri gy'onooyingiranga mu nnyumba yo wanvuwa nga bw'oyagala dekera okwekwasa abantu nze gwemulaba naali badde muwanvu okusingako wano naye omukazi oyo yandoga ne siwanvuwa ng'ani akuloga bannemesa naali badde muwanvu nedda wano yalekawo weereere gwawulira ng'okyasobola okweyongerayo weekolootya weeyongereyo ekyo nga bw'okiraba bwe kiri naye mu bintu ebirala byonna ebikwatako ebyenfuna byo ebyobulamu bwo ebikwatagana ne destiny yo success yo gy'olaga gy'olina limitation yonna gy'oyagala okkoma okuwanvuwa gy'ogenda okkoma lekera okukwatirwa abalala obujja tokwatibwa abalala bujja leka gamba gundi yannemesa tewali akulemesa wanvuwa bibyo munyenyeza oyo nkube kitubegabega mugendi wanvuwa bibyo nze nvaako ani awulidde ngambeko nti amiina ebyo bibyo ebimu ku bintu ebirungi katonda byeyakola mu bulamu buno the sky batera n'okwogera abazungu bagamba batya the sky is siwulira the sky is the limit wanvuwa okuone ku ggulu naye katonda akwewunye ng'otuuse bantu bazimba bizimbe poloti zino ez'oku nsi eza wano zino poloti zaano ku nsi baziseera okufa abantu baseera poloti ya uganda wano baseera naye wano mu bbanga wano olabawo mu bbanga olabawo wali poloti ez'obwerere zijjudde ziri awo poloti ziri awo mu bbanga tezoogereka oli wadde embuzi zeeyongeza nga bw'oyagala weeyongeza neeyongeze kyokola ogula eno ey'oku nsi emu eno gy'ogula eya wano eya Nnaalongo Nnamwandu n'ogimugulako n'akkolera endagaano wangi tojja muwulirako ng'anyega ku poloti y'omu bbanga tajja ginyega mwenye na kumanya nti gyeri takimanyi nako yatundayo wano ku nsi gwe naye bwobanga ogula mugule enkeera mukole n'endagaano ajja kwewuunya agenda kwewunya nga wamugulako emu ng'oyongeddeko enju endala ng'oyongeddeko enju endala ng'oyongeddeko ng'ogera obugezi zonna nazigula eziri awo zange eziri mu bbanga awo nazo zizo the sky is the limit ani awulya ngambeko nti amiina kyova olaba nkwagaliza poloti z'omu bbanga mu linnya erya Yesu gambye nti nkwagaliza poloti z'omu bbanga nkulangirirako poloti z'omu bbanga nga munaana mu linnya erya Yesu gamba nkitwala bino byowooza Kampala yajjula byabaavu abaavu bwe boogera ebyo bannange ensi ejjudde bannange poloti ziweddewo koga omuntu anaazimbawa bannange kubanga banna aa tolekera okukaaba olumaamiro guleemu gwe guleemu eya wano ku nsi ez'omu bbanga katonda akweza bwereere bameka bagamba ngitwale eyo ey'omu bbanga engeri gye bagitwalamu ogimanyiyo bagitwala batya bagitwala batya osima musingi nga mugumu n'ogula emitayimbwa nga giwerako n'ogumiikiriza wagi n'ogula seminti ng'awera n'ofuna omukubi wa pulaani nga mulungi n'omugandi bw'oba onkubira nyweza eno wansi bwe tunyweza eno wansi kituyamba okufuna poloti mu bbanga nga munaana kale waakiri ofuneyo ettaano kale waakiri obereyo ne poloti mu bbanga nga nnya kale waakiri obereyo ne ssatu kale waakiri obereyo ne bbiri mu linnya erya Yesu bameka abangamba ndi bishop sigenda kufa kuva ku nsi kuno nga sifunyeeko ku poloti mu bbanga okakasa kikubeereko mu linnya erya Yesu ate ojjanga n'ompa ku bujulizi abamu ku mmwe mundyazaamaanya nnyo wano mu kumitwala mbalaba muwanika emikono nkitwala bwe kibaawo n'obujulizi towa sikulaba nako okujja nga ne musumba kalina nagizimbi yawedde aa bulabulabi omuntu ye mululaawo mpolampola tebawa bujulizi abantu tebaagala kwebaza nsaba mukama akuyambe ekyobuteebaza nakyo kikuveemu twalangiridde sizoni ey'okwebaza yiiri ennaku z'omwezi nga 16 wano wennyini Christianity Focus Center tulangiridde olunaku lulimu ensonga bbiri enkulu lwa family day ate mwemuli ne Thanksgiving day eya wano obanga oli omu ku abo abagamba nti Katonda alina by'akukoledde alina by'akutuusizaako akuumye obulamu bwo jangu weebaze oba oli mulokole oba toli mulokole jangu weebaze ddi nga 16 bw'oba wazaala abaana bonna be wazaala nga tekuli mulema tekuli alina mutwe munene gulimu mazzi tekuli mubbi tekuli musamize ku baana bo wangi Katonda ng'olinayo by'olaba by'akukoledde nga you can count your blessings 16 December wano wagenda kubeerawo okwebaza ate nga si kwa bugambo bugambo kwa bikolwa mumanyi okuleeta ekibozibozi mu kwebaza okola bw'otyo kanzire kuchemba deke bya 16 December mbyogedde chemba deko basibu ne banyabo kigamba engeri gyola bamu yegenda okusalawo ekisenya kyewaleeta ekigera kyogera kyekigenda okusalirawo gyolaga jangu mu mwezi guno gwa December ngomaliridde ngogamba mukama December wange nze muntu ali ebyange byonna byembadde sinatwala mu mwaka guno byonna mbitwala mu December ono mulinnya lya Yesu determination ekipima kyopimisa kyegera kyogera success yo tewali agenda gikusalirawo gwogisalawo gwosalawo omusajja omu yali ani kabaka Yowaasi Yowaasi yajja wa nabbi bamuyitanga nabbi Erisa n'amugamba mukama wange olwadde olabika ogenda naye amagaali ga Isirayiri olwo yali ategeeza gavumenti ya Isirayiri n'amugamba munange gw'obadde nabbi wange munange gw'obadde otulagula munange gw'obadde otubeezaawo munange gw'obadde ogoba abalabe nga batulumbye gw'obadde otuwa obunnabbi naye munange wuno ogenda tugenda kukola tya kati ye nga gavumenti ya Isirayiri nze kabaka tugenda kukola tya abalabe baffe tebaatukube tebaatuwambeko ensi eno nabbi n'alyoka agamba kabaka Yowaasi nti ggulawo eddirisa n'anula omutego tandika okulasa obusaale kabaka Yowaasi n'atandika okulasa obusaale naye bannanga ebyembi bino bannanga omwoyo guno gwe tuyita omwoyo gwa limitationi bannanga omwoyo guno gugaana okugenda abantu mu maaso omwoyo guno gugaana abantu okugenda mu maaso guno bannanga ekintu kino ekisaalitira abantu okusalawo banaakoma ekintu kino ekirira abantu okwepimira we bakoma bannanga ekyoyo kino ekireetera abantu okugenda ku nnyanja ng'agenze ku sena naye n'agenda n'ettampeko bannanga omwoyo guno guleetera abantu okugenda ku nnyanja ng'agenze ku sena n'atwala jjiiko omwoyo guleetera abantu okugenda ku nnyanja ng'agenze ku sena n'atwala akacupa ka mineral water nga mwagenze okuganonera omwoyo guno gwakwata kabaka gwe bayita Yowaasi n'akola atya bayibuli egamba n'atandika okukuba obusaale kozi yakubako bumeka yakubako busatu n'akoowa okukoowa okukoowa kiŋŋambire neiba nti okukoowa bannange ofanga tokooye bannange osabe nga Katonda olemenga okukoowa abantu amu bakoowa bakooyera okumpi bakooyera okumpi bagamba ewaale ewaalemwa ekkere okubuuka abalala bakoowa banyaga bakuwadde opportunity okube obusaale obusaale bw'okuba nga buli kasaale k'okuba kaleeta buwanguzi eri eggwanga lya Isirayiri ne bagamba tandika obukuba ate nga n'akulagidde ali mu nnaku ze ezisembayo akulagidde eyokka ye chansi gy'alina kikugamba akulagidde kuba obusaale Erisa yalinga ayawa kabaka Yowaasi blanka cheke Erisa yawa kabaka Yowaasi blanka check asalewo mirundi emeka ye n'eggwanga lya Isirayiri gye yandyagadde bawangule paka lebaliva ku nsi kuno blanka check mbuulirayo omuntu omu gw'omanyi obugagga mu ggwanga lino Donald Trump singa abadde akuwadde check ng'ataddeko signature ye ng'agitadde mu mannyago n'akugamba nti wejjulizeemu z'oyagala walitaddemu nga mmeka ekyo kyebaagambira ddala Yowaasi oli yamugamba kwata omutego otandika okukuba n'asika omutego kasaale kamu busaale bubiri busaale busatu n'atuula wansi n'agamba nabbi nti mmaze ssebo kati ne bwonsabira namugamba nti okubye bumeka tinkubye busatu bulamba tewali agenda kusalawo obuwanvu bwa destiny yo gw'ogenda ogisalawo ekigera kye mugera nammwe kye bakola batya kye bali bagerera olunyiriri lwe nabagambye okubikkula lwawadde mu kitabo kya kubala kandisome busomi nzigalewo enkya n'alutandikirako ani alabye kubala kubala 13:17 mwanange yangu ya
3: Musa n'abatuma okuketta ensi ya Kanani
2: mpulira
3: n'abagamba nti mwambukire mu kkubo lino ery'obukiika obwa ddyo mulinnye ku nsozi mulengere ensi bw'eri
2: mulengere ensi bw'eri ani ayogera ekyo
3: Katonda
2: ani ayogera ekyo gamba nti Katonda yogera namaanyi ani ayogera ekyo mukulabako Katonda yetaga yomuntu yenna yenna amubulire ensi bweri geographically. Soma.
3: Mulengere
2: ensi bweri.
3: N'abantu abagituulamu.
2: Ehe.
3: Obanga baamaanyi obanga banafu.
2: Aha.
3: Obanga batono obanga bangi.
2: Aha.
3: Era ensi bweri. Gye batuulamu.
2: Aha.
3: Obanga nnungi obanga mbi.
2: Mpulira.
3: N'ebibuga bwebiri.
2: Aha.
3: Bye batuulamu. Obanga nsiisira obanga mu bigo.
2: Mpulira.
3: Era ensi bweri.
2: Mulabe bweri.
3: Obanga njimu obanga nkalu.
2: Ekyo maaso gammwe ge gagenda beeyimirira mugende mulabe mmwe mumbulire kye mulabye. Aha.
3: Obanga mulimu emiti obanga temuli.
2: Mugende mulabe.
3: Era mugume omwoyo.
2: Bwe mba mugenda nga munaabiraba bulungi. Bwe muba munaabiraba mukomewo n'eripooti ennungi. Mugume n'omwoyo. Muleme biraba nga mupanikinga. Nga mukankana. Mubirabe nga mubyetegereza. Kibayambe okufuna results ennungi. Aha.
3: Muleete ku bibala byamu.
2: Abaayi. Baabalabula okuguma omwoyo. Bwe baatuukayo baaguma. Baatandika kutunuulira basajja nga buli gwe balaba muwanvu nnyo alinga omuti gw'amasannyalaze obuwanvu bo ne beepimako nga balinga amayanzi bye baagambye nti bwe mutuukayo mugumye omwoyo tunula ng'ogumye omwoyo buli lw'otunuulira ekintu nga togumye mwoyo ekibadde ekitono kifuuka ekinene ky'otaalitidde okitya buli ky'otunulako okitya buli ky'oyagala okukola okitya buli ky'oloota okitya buli ky'oyagala okugenda otyayo buli ky'oyagala okufuuka okitya songa Katonda tasobola kukuwa kintu kyonna kitajja mu bwongo bwo era Katonda tasobola kukuwa kintu kyonna ky'otamaze kukkiriza nti osobola okitwala era Katonda tasobola kwetikka ky'otasobola agamba tayinza kutukemanga bwe tutayinza tasobola tugezesanga bwe tutayinza Katonda bw'aba anaakutikka ensuwa amala kkakasa nti ogisobola mugume omwoyo kansomere okamayo mwana wange
3: Mulete ku bibala byamu.
2: Mpulira.
3: Era ebiro byali biro bya zabbibu ezisooka okwengera. Awo ne bambuka ne baketta ensi okuva ku ddungu lya Ziini okutuuka e Rekobu.
2: Ne mukoma awo. Ebisigadde banaabiwulira enkya. Yimirira. Teeke mukama waggulu. Mukama nti ayi mukama. Nzija mu maaso go nga nkwebaza kubanga oli Katonda omulungi. Weebale ayi mukama. Obulamu bwange buweeredde omukisa. Nayingidde wano n'omukisa nfulumawo na mukisa ebyange bikiwuka magenda gange gakiwuka mu linnya erya Yesu amiina
1: Obwo bwe bubadde obubaka bw'enjiri n'omulabirizi Dr. David Kiganda wa Christian Focus Center Mengo weebala okuwuliriza omulabirizi Dr. David Kiganda muweereza ekyokusabirakyo omubuulire ki ky'oyize omusindikire n'obujulizi sindika voice note ne ka video ku WhatsApp ye ku 0706 93 93 omulabirizi Dr. David Kiganda akwebaza okuwagira obubaka bw'enjiri okusigala ng'ekyagenda mu maaso yeebaza abantu b'e Hoima Kakomero Kyenjojo Kikube Kyankwanzi Kagadi n'ebitundu ebirala ebiriraanye Mukama kuwo mukisa.
0: Ebirungi bigwa byokya. Oyo abadde Bishop David Kiganda owa Christian Tech Focus Center Mengo Kisenyi Kampala mu program Amani g'ekkanisa kati ky'ekiseera osse mu nkola by'oyize.